Oni ni nuya ose bobie a owa brochimam. Ukachire ose Raymond a oye adwuma wo Abidjan. So ama wa rechichire ebiso owu amma nka masem. Yani owu aya kwam na mabo. Eyire mama. Enu ti mi si owu onye. Yani owu aya pa adwuma guitarist. Enu ti mi si owu onye. Yani owu aya mpraso hine na na wi ape kwagan. Enu ti mi si owu onye.

Amidu mi chao pa. Amidu zé bibi avoko diye. Chao pa. Message ni susu di muham. DJ Topic. Ten times. Oko FM. Juma Brandi. Yabo Juma pa. Ha ha ha ha. Azo Okoko Buasi. Wow. Zizire Okoko.